0: 95. Ade onyame asam ebreye tie na wo beye nsira. Trust say, Obe cancer pano ewo wiase ebi edi amama no adanse ansana awie no aba. Enu nti ena wose wuti enkwaje sem a ifri apostle Quartin out that bride of Christ are sorry ano. Kwesi da wi enu kwesi de bia wa brabo anopa no nsia apai mu ewa don. 106.3 FM so. Na wa brabo besisa. Hwehwe the bride of Christ are sorry echi akwan. Ewa Accra, Madina, Lankwanta, Red Cup Blood, Petit Shop ni hwe ni mu pe. Mu amu otema eni ashama nso. Mubehunu yen ewa eje kuju. Ashanti Farms kwan. Yebeng Agri School, Fred Apostle Quartin, it was 0244-699266. Nyami Asubi Encounter.
1: You order for Erade Asubi Encounter and coming so Sabre Apostle Quartin under the Bride of Christ. You know, Yebema, Yepapa, Akwa Bebium, na Yebestre, Yemfre Unia, Okunu, Oyre. Na efidie no rivalry a okaka nso bomode na enkosoa na adom 106.3 na radio sama efa paradise ne sania abonimfo isaneko asama ndo onyakpo ndipa no nso ebetwa so nti ene ye nti ye na asemna chi ne be nyira.
2: Ira yesu ebo mpa e de ni munyam ne ayiye e ma won se urade obo ye ho bai odi wasam nso e maye Bompire, so said Rade, and then also, once in the American Union, so let me see, and I was, oh, you are used with him. Amen. You, you're the young upon, sir, and young upon, so I didn't ask him, I am my name. Now, I mean, and I can create here, and somewhere I can, you know, if any pebia, and who we are, sir. It's not any pebia, who we are, sir, the idea near, who we will as I say, so. Tine ye nansa yesunya asama adho nsempa ye na ye toasoa na me mogidi ese ye ni a epese yesum nyangopon no nyangopon nam saa ensemu yeso ebeboye na afi abraba a ese ye bo a ebe ye free asama adho nsemu no nyangopon so ehun ye mbo na ene no so ebese yesunya kika kraafa how sinners descend to hell, how sinners descend to hell. Said the abonifo isaneko asamado. Said the abonifo isaneko asamado. And then the best year general. I mean, can go say be a said abonifo ewu, mean come on ewu, and a papa for ewu. No, me can go say, said the obia di boyenia, nonsay, wan soon young upon Nasu wua. Said there's any panel isaneko asamado. And then the best year general, not eating me a boy. You can't, I remember say, miyanu miyanu newo ho anase yo biyanu miyanu newo asase ase asamado ene paradise ini mse obi obewu biya no sa wo kra na anko hela ebeko paradise nanso unyuma ene bechre wankasa abrabo a obo ene de wo ye no ene bechre ba bi poten pa no a obekoro dunipa biya de wu a unyuma idi wachi ti wu na se wanko asamado a obeko paradise. Now, obi obi obi obi ane diye obi kwa asasi ase. Nipe biya diye edye niya asade ti biya ni obi tuwa wajanom. Se nipe biya en chene buwe obi ase. Ye kwa yebe nye nane diye onye papa ube u. Ena oye bwane nsua dekuru ube u. Nansu ye uwe ne chino ene ni asem. Uwe diye enye nyamensong osu nyangu pwona osu obaya kwa mchene. Obi tina asu ahutiye mu. O diye obi uye peye ewa brabumbi biye mua. Eno nchile se umu eni uwu ane wada na me nchile se nipa ye uwe de chino eno ni ase munu unka Hebrews 9:27 ya wase eda home nipa se obi upreko na eno wachi atemu ubeba nipa bia uwi ase bia ane die edia ni ya eda home wase ube uba ako na uwe de chino ena atemu unso ebeba na ye uwe de chino ena nipa ni yisane ko asamado anasi yisane ko paradise. You want to say, ubi ya ubi ubi ya, uni me wadi biya ne diye, ne kira ne diye, ebe kwa samado. Na ebe kwa amani hunu kurum. Na wadi ya pena amani hunu kurum pa. Na se uni me wadi diya, na ampasa woti wiyase. Oto tuwa kwa enyine ye, odo huwa tuwe wadi so. Uda ngu pansam na wadi etanasi ya diya, ukira ano, ebe kwa paradise. Ndi nesi, nyami buwaye nasi itimi wye, asama no ho adisua yebehwe ebeko paradise no so na fi yahwe wona so ho nsamu no yaka se nyangopo boy ni timi sua hel ho nsam nyina wi amenka se nene adisua twatu o na bi e kaso yesua ni e do so bebre pa na se nke yebomo ni na nke timi wi edi a yebehwe paradise no so ho asem san se ho paradise no ho adisua no e bibi a e de pa yi pa na be ma ho tepo nso nyen da so no se se wo sun nyangopo wa da chi ngoba bi ko na ase nso di e boye kokko ene asama do nso ma yesu nyina ni e boye kokko kire ye nse onipa wu na se wa anwu yi a onipa wu na se wa anwu awadi mu a wo kra na nkasa no be bi be ko no enye papa ye nhwe e kwan be na agbonepo e fa so kwa sama do ni musa nso e kwan be pa na obi ye di boye ni a o fa so kwa sama do na se na hwan mpo ene obobo asa enkofu onu nyina ekọ sa omo mbewu a omo nima wu ade no ye besi ye hunu kwan ya omo fa so ekwa sama ado na hwan ne obobo a omo ano ano anipa no wu a ono a kra na be hunu kwan ya kọ so nipa no ono da na to si ya no na okra na wonipa mu no nipa dua ne okra ne firi efi nipa dua ne mu a ono a be hunu kwan ya kọ se wu sanya kwa sase ase se paradise ni e na hell ni ana se yesu obi na e direct no yesu obi na ne kwa ana na asemisa ne se nipa wu a ne kra no sai ne si kwa asase ase ana se ebia e honhun bi na nipa ne bekọ ho ana honhun bi na nipa bekọ asa advance bia asase ase a ya asam bia bia pe na asama do no ana aye se ama ne hunu ewo ho ewo ahoyira ene abeberese ene amani advance bia atete ye wono na unyangupo awosam no ebe chire ebe bia ni kura me hunu pefe na ohwe onka bible nyina kosi di a aye honhun mu a ni din di wuwo ene bobo abonepo nyina no kwa samado sa spirit no e pene se wuwo no a maka so no so oye bin ote ase sa honhun no ene ebobo a omo a enim nyangupo nyina no ekọ sa asamado ho na yenhwe ye honhun mu a oye wuwo a maka ye honhun mu a ni din di wuwo ewo ho ene ye honhunam wuwo ene ye honhunmu nso ewuo me ka kwese honhunam wuwo die se bi ani pa bi oti ase ne kwaye be nyina ne bedu mebe na wadani ato ho e honhunam wuwo wo ye papa a obewu wo ye bone nso asa ewuo ne die obewu bi ene ye honhunmu wuwo nso so se nipa ni nyangopon ntem e be de tekura ada se nipa ne fi wi ase wo ye ti ase ewuo sa abiri ya honhunmu woni mo no eni ma wurade na se nipa ne nya wuwi a ɛho ana na owupiru no nso ɛsa ɛbɛ bia wuo ye ka ne se ye honhunam wuo ɛna ye honhunm wuo ɛna ye honhunm a ne din adi owuo na honhunm a ne din di owuo no wɔna ɛboaboa saa nipa a ɔmote wiase a wɔm nsom nyankopɔn no ɔmo wuo nyinaa na ɔmo kra no wɔna ɛboaboa ɔmo nyinaa no de ɔmo kɔ saa asamaade hɔ enti nipa bi a bɛwuo biara no ɛho na wonim awurade biara no ɛhonhommɔne ɛna ɛbɛfa wode wakɔ asamaado na wunu mewu ade nso dia honbone die o ma wonche ekwara so befa wo de wakọ asamaado bi se wuwa wo nkwa asamaado wo bekọ paradise si ye genka nyangupo asem no a de me pese me ansana be genka nyangupo asem no me tye se honhun mu a ni din bi owuo no woni na sai dwumadie we nyina ehye ne nsa me de ka sie we nyina nipa ewu owi ase a omu nsa ne kọ asase ase nyina no ehe no owuo no na ebi sai dwumadie we nyina nti wona ye head of that administration in satanic kingdom saa bonsam ahimie no saa dwumadie we die saa administration we ne die owuo ene head saa administration no nti wona ye saa notie we nyina obuobuo nipa no ko hoye nhwe onyame asem no ewo Habakkuk odipo Habakkuk etimie no nti mu enum Habakkuk chapter 2 verse 5 wose na bio nso ansan ye wadaadaafoɔ ɔbɛma ho kyerɛfoɔ rentena hɔ deɛ watena ne kra akɔ no mu sɛ asamaado na ɔte sɛ ɔwu a ɔmmenyɛ na ɔboaboa aman ano ɛba ne nkyɛn na ɔtiatia amanaman nyinaa ɛba ne nkyɛn no asɛ yi na ɛda asɛm no adi koraa ha wɔka no nema mmiɛnsa ne meka firi bi hɔ ɔdedi kae no wɔse ɔwuo wɔmmee wɔsɛ owuo ɛnya deɛ a wɔme death will never be satisfied ne sɛ owuo paa ne deɛ ɛnya deɛ bi a ɔbɛmeɛ ɛne yɛ baako ɛna 2 was this a woman or Bobwa, Mamma Nina no Balinche? When a Bobwa Munina no Balinche? Not Tere. Was it 18 a Mamma Nina Balinche? Yes, he heaps. Or 18 of Abaco, or Fawi, no Fawi, no Fawi, no Fawi, no Fawi, no Fawi, no Fawi, no Fawi, no Fawi, no Fawi, no Fawi, no Fawi, no Fawi, no Fawi, no Fawi, no Fawi, no Fawi, no Fawi, no Fawi, no Fawi, no Fawi, no Fawi, no Fawi, no Fawi, no Fawi, no Fawi, Ndi ka wasi owuwe diye wame, eno kore pa owuwe diye, ba mu owuwe diye, wame da. Sinyangu pa wakura ema na kwa hiya. Anko beti niya sinipe nina siye friwi yase. So owuwe pa niye ema na kwa hiya pa, sinyangu pa, ee janwa. Ani yangu pa otumi biya nkonto ni wewi yase yase ya. Ko beti niya si adasame nina ase. Nyangu pa, nyangu pa, ema na kwa hiya. Ena pi owuwe nkasa fe diye, mame, ye menya no aye na kum ni fa bebere na boobo ni fa bebere no ano ndia fedie me ankasa na fedie me hu se me satisfied owu anya die bia ye hu sa e won ho na ye kan se owu won me da so dia sama no so e me no me asoma me kan die me nkasa bia owu e kum ni pa ana ni pa owu ni mo me kire se owu ene boobo a ama ma nyina no eba ne nchei ene medika achiri mo se medika amye nwuno se asa owu ni wo me ye se obekoso wa ye ladwuma oni e ko yini pa ko didi anko wo me ye se de ani bia odibese ni bia no obedi sa na owu nso tie owu die wo ye ladwuma wo mere na mini mo se ewade ema ye nimu no to bento to so enum no ba owu be ko live owu nso or 5 months leave bi obekọ ah ene die e da ho twe no fa yi sa mere ne die wonya dwuma bia enye na e behwe die ne time a e wo fa die sa mere no na dwuma wo die nyina ne die obakọ fa meka kire bi sa abere no na obasa abe o home a obasa to na dwuma no so e genkan wonya nupa asem no e wo adisem etie enye enkon njemu ba akosi insia na obofo oto so enum no eseni na mehunu so na bia efire soro atosa asese so na odi ebunu anu ebura safo ama anu na obue ebunu no ebura na no na wisi ya dese fon no mu kasie mu wisi efire ebunu no mu emu na owia ni ehum edurusum na ebura no mu wisi ni nti na ntutu me efire wie wisi ni mu ebai asase so na oma won kwan se a ese asase so nyanya nti tumi na oka kire won se won kasa asese so wura ana amono bia ana dia bia dini pa oni nyangopon enso anu wo moma so wonko na wo ma wonko se wonko na emum onha wa bosumi enum na onha me de se enya nchire a waka oni pa bedie na nanum no ni pa bedie wu na orinya na wo beso bewu na nso owu obegane won ase ne yeka se ene beba de a afedi to bento dos nyangopon ewrade ma yenum no to bento ma akoma wonko anso ne bebomu ebia bomu a ewo de ebeye na de etosunum no ebomu wi a nima bi bebe wi ase nyanu pon be suma mu obia mana o ma be wi atutu mi bebe wi ase abe wi ni papa ye abe hani pa dwene ni pa etie sa amre no na sa ni pa ne be wi ase nka fe de nkom kura mu wi afi wi ase se amani hunu ni o hawo ni atetie ne se de nima ni be si ye no nso bible se sa amre no peso mbe wu nso omu nya omu wu owu mpo be gane wo mo owo be gane na yesa asa ene die ne be made ya owo kasa no obekoli na nipa bia ni wi asa asa habere no obetini ya wuo ne so ne ya bosumi nu mpe anya ngopo ma ho kwa ye be keka sa adofo bento no so enho asem na that what is yana so a wose owo ne bobo amaama no eba ne nchei ne yesa asa ene die di wobe so che ene se na mi ne me se o ka se owo ne bobo amaama nyina no ba ne nchei no we ho tini ni dia jitu me se wo dia won ka ho Jesus se amen se me men ka ho we ho tini ni dia u se wo me se u be wu die e wo me se u be wu afi wi ase nan so nko wo nchai ana owo mfa ma do e pire se nyankopo oni pa konkon no wo ba obra ye wo do ho ato urade so wo bi ne kura ma urade enya so ri bi ni da wo so na wo enu nti e ma wo fere wo so ye jidi ni ni mo wo bo bra pa wo suru urade ndi wose owuo na ewa amaama nyina no eba ne nchei na die etie ne se wo bo amaama no aba ne nchei no Jesa enye ono nkwa na ebi a obeya sa adwuma die we medie we eso pa na omo nso die we so ehuhu mu asemu onka se owo na ekum nipa nemu wo boboa amama ya no wo gada wo mo wo na boboa amama ya nyina no eba ne nche ti nipa bi obewu obia no owu obofu oba befa wa kwane nche na maka se enye owu no nkwa na ebi a obeya sa nemu mo na ye head of that administration on head of that administration in satanic kingdom okobon sama himie mu a wona yesa ando kye ni nyina oye ahonboni pani pa a ahonhum pi senasie no mo som no sa owu ameka ne ho asem sa spirit no oye ahonboni pani pa a ahonhum e senasie